0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli oluwa rotimi ile somi baba sioni loruko jesu yeye re yo pada di ayeye oni ku sipo esin omo re oni ku sipo esin jesu oluwa wa amen ara mi olufẹ o mo ma fe ran yin leti nkankan gbogbo iwo ti o nwo ara re bi eni wipe bi olorun se ko ti eniyan pe ko le da mo ma ro be o ma da o ma pada da fun e iwo nwo pe elomi to ba ma soro ani awon olowo iwo nko olowo ni e gbogbo nkan laye lo ni igba ati akoko awa la ko ma n tete so ireti nu ta de ma ni ipinu buruku pe o ti pari pe ko le da mo egbo sori olorin kan ni oyi biri biri biri oyi kan mi o oyi biri oyi biri oyi kan mi o o ma ti yi biri biri nse loyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o ma yi kan iwo na anu oluwa iyanu re a ko dede yi kan eni so ohun gbogbo ni akoko wa fun sori iwo wo ile ni nkan bi odun mewa odun meje seyin wo ile to wa ni adugbo yin to je po nlo fine ju wa ri pe leyin odun meji meta si imi atun de ta tun gbe mi ta tun sinu e to tun ma ju lo bile aye se ri niyan ko tan fun eun ko de pari fun e mo wa gbadua akoko titayo re akoko iyanu re ti wa fi gbagbe ironu ati ibanu je kikoro loruko jesu akoko iyanu yen ko de ba e loruko jesu ko de ba omo re loruko jesu egbo se bi gbogbo wala ka bibeli arakunrin kan wa ti won fi ntoro bara ti won ma gbe si enu ona gate daradara awon ebi e won ma fi toro bara bi o ba so won o jeun tori pe o yaro iyen ni won fi ntoro bara sugbon gba to di ojo kan olorun ma ran ti re awon iranse olorun lo koja legbe o wa nwo won atawon ti o nti keke aro yen pe boya o le fun won ni nkan kan sugbon won so fun won ni gbo o wura fadaka wa koni sugbon ta ninu ni oruko jesu dide ki o si marin emi na wa pase fun e gbogbo iwo ti aye re ra koro to je wipe aye re nwo bi aro to n fidi wo bi aro loni ogo re ko dide ko ma fo gbo ogo re ko dide ko ma fo ogo omo re ko dide ko ma fo ko rogolu laye mo ni wa rogolu laye se okan re abale yo dara fun e owo nbo olade nbo ma je ko ba e ninu are ai ifunpa giga tori to ba ti ronu ju ifunpa giga ni o pada mu wa ma je ki ota yo e ngba to wo yen ba de ma ma no sori ogun ko da mi fe o mo no sori ogun tori pe yo pada da adara ko ni baje o hey ko ma se baje ni mo se wa o a ma konrin kan gba yen ni CAC oke gbalaje romu ekiti kini orin yen orin yen la mi laka mo like e gan igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi mo olore je ki gbeyin mi dara mo ni se igbeyin ni moro ni mo se gba Jesu gbo oba mi mo olore je ki gbeyin mi dara je nkan le kan si ko gbo mo ni igbeyin ni moro tati to se igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi mo olore je ki gbeyin mi dara tori ki igbeyin re ye dara o ti gba Jesu igbeyin re yo pada dara igbeyin aye re o le ja si ekun laye laye laye laye laye tori pe enikan ki n gbekele Jesu ko pada kusun ekun asan dale no be ni mo so fun e onile koro olambo wa dero bo pe o boya mo si ma sorire ko wa pe mo asiko rire re o ti de bayi ara mi olufe se ri ojo yen emi oluwa lo ba mi soro pe woli bo ti le kere je ki awon wo yi ni ipe si ile ti afera ni lu shaga oluwa ni bo bata bo salubata esile salubata esere bo ko je ki awon to gbagbo kon tese si kon de mu iye ti won ni sile mama yi lo ma koko se egbo mi mo boya 5000 abi 4000 e wa wo nti olorun se se ri 40000 yen mi o dabi 40 million loju mama yi ni mo wa gbadua gbogbo iwo ti o wo owo kekere bi owo nla ah gbogbo iwo ti owo ti o to elomin na laarin iseju kan to n wo bi owo ti wa na ni gbogbo ojo aye e mo wa gbadua ola ati oro tin deru boshi ko yalu e Jesu oluwa wa ami e je n fi akoko yi ran yin leti eyin eniyan mi ara mi olufe ni lulusada e ma ku orire o eyin ara mi olufe ni lulusada e ku orire gbogbo eyan mo olorun ni aton e murale o se ri ororo ti yin mo ma ko wa si lulusada lulusada ti agbegbe re alapoti lulusada orile gboko gbogbo yin pata agbara on the 26 ni isoji ti lulusada ma bere on the 26 isoji lulusada bere gbogbo yin e get ready e mura sile girigiri tori o ma ni agbara so oruko isoji yen o na ni itomi gbodo yi pada sirere ko si ni to ba ti tewo gba ororo yen aye e de ma ni tumo a ni apere on gbogbo a wa bo si ironu fun e nibo ni isoji yen ti fe waye te ba ti de lulusada under bridge e bere gboko community primary school egbele kan si gboko community primary school ko jina si under bridge yen iwaju ile oba gboko gan le ma gba koja te ba ti de waju ile oba yen egba street to wa waju ile oba sisale die e ti ri school yen nbe loruko jesu oko yin abale o inu yin yo sedo loruko jesu eri ba ti se mo fi akoko iki gbogbo ijoye pata ni ilu gboko ati kabesi ya loja baba loja ilu na ni daru yo ma dagba si si ma ri se o nko ni buyin lowo bo ba wola olorun ti mo mo po wola olorun gbogbo ohun rere laye yo ma wo ilu na wa ko ni dawo duro jesu oluwa wa amen e ma wa gbagbe to ba di ni ojo tuesday to nbo ni ipade adua ti suru lere nibo ni ni suru lere ohun na ni fuja street community hall to wa ni fuja street ago mejo aro si ago mejila ni e murale etuyaya e je ka gbadua ntoluwa ni ka bere ka le jo bere re bakan na iyen ni koko friday eleyi gbogbo apata e je pade ni ilu ki loruko re nje ishaga te ba ti de ishaga e ko le lo si sabo under bridge ni onijoku town hall ago mejo aro si ago mejila ni ibi ti inu adua yo ti ma ju ti ogun olorun yo si ma fi ara han loruko jesu lori anugba ko si ri ogolo laye bakan na e mo gbagbe o ipade adua to ma waye ni osoosu egbo akoko oni ti ilu mose ipade adua ti mose yi friday keji ni every month ni tinu osu kewa yi yo ni agbara o yo si ni gbogbonu nta pe nbe e gbo lagbara lowo iludumare e murale e ti le gba mantu tin losu yi ni ninu osu kewa ni mo se e gba mantu tin nbe lagbara lowo iludumare iyen ni koko ni to dabi re nibo nibe eyin ara aburu yana paja egbeda agege odi olowo gbogbo yin lati super abulegba e ma bo ni mo se ni second friday te ba ti de ni friday keji te ba ti de mo se yen e bere onile gogoro bus stop te ba de onile gogoro bus stop tadeyo street number 27 seri tadeyo street yen ohun ni ona to fori so onile gogoro yen e ko bere idera cinema hall idera cinema hall yen oni number 27 tadeyo street ago meje aro kutukutu la ma bere a ma pari ni ago mewa abo tori tin ba ko nbe mo se lo si isaga uruko jesu oko yin yo si bale mo nbo e je ki a sa le gboro eri mo nitori akoko wa ipade adua ti osoosu kan na oru igbenija to je iso oru Friday keji niyan na ni ilu okuafo ni ijotun lo ti ma nwaye kan losu niyan oru igbenija gbogbo eniyan pata lati badagiri okuafo agbadarigi eyin ti lusada titi to fi de okoko titi to fi de my two e wo moto to lo si okuafo bus stop Lagos Badagiri Expressway eni okuafo bus stop te ba bole maruwa wa nbe koropwe wa nbe okada de wa eni ko gbe yin lo si ijotun junction te ba de ijotun junction yen e wo apa otun yen ri ona kan nbe e wo be street akoko bi ile keta si junction yen ni oni ori oke ijo imole alaye ago mesan ni pade ma nbere lale a ma pari ni ago meji ni idaji a wa pin ororo la pe nbe ibe ni gbogbo eyin ara badagiri patapata ati badagiri consequences ati gbogbo awon chapters wa ibe le ti ma gba ororo osu kewa agbara lowo eledumare loruko jesu yo dara fun yin e wa ka jo gbadura ka si gboro oluwa enikan gbo mi mo fe ko da si ipade yi pelu owo bere lati 2000 1000 1002 bo ti se o ti ra anu gba anu dide si e account number yen re 00699 36 107 gbo le kan se 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe light of the living church pe ero ibani soro yi 0707 170079 lo follow me lori Facebook oruko to wa nbe prophet ruti mele so mi eyin ti e fe ororo agura anu e lo si abaranje road alabama bus stop ile baba oyiwole street
1: Music on trendybeats.com.

0: FM Awolu Solu Dero Pese
1: Eko Juma Iroyin ni Kutu Ayire lati ilese Radio Adaba FM 88.9 Akura Ilu Laramo Kinla Wata tin gbohun Sategun Folajin Oyetayo ni iroyin yin saju na egbe awon koko to wa ninu iroyin na Ijoba apapo ni ko si ohun to jo pe on se ni won da awon Unity College pada si ti aladani Awọn asofin bere sikeji sisi atunsi ofin le ye Egbe awọn osise pe fun igbese ni kia kia lori bi owo epo ti se fo soke
2: Irumutale Adaba 88.9 FM lango
1: Iroyin na re lekunre re Arebola Tinubu ti sisore ju apaye to kan todun 2024 eleyi to wa fun gbogun ti lilo awon omode lona ito to ti pe pin wo irufe igbese be fun odun 2026 titi di odun 2030 iwe ohun ni won si so loju e nilo Abuja lasiko iforowero lori ona ato lati se ifidimule ofin eto omode to nti ilana ato lori oro na akọwe ijọba apapọ le yi senator george akume lo fi ojo oro nlede ha fun aare bola tinubu pẹlu pe igbese to igbese na ni yo kunwo mimo lo omode lona aito to nti wiwa ona bayo ati igbese eleyi to gbopon lori lilo omode nilo kulo lorilede nigeria oni ijọba apapọ ni yo sawon on ni o sawon awon igbese toto to nti ona abayo loju na ti le je kan koru irufe iwa ko to be ati wipe o sapejuwe awon to sokunfa igbese na gege bi isewon osi aisi anfani si oro eto eko to moye lori ati awon igbese miran aare tinubu wa ke si awon ijoba ipinle egbe awon olugbanisise awujo awon obi to fi mo awon ikan miran toro kan lati se atileyin to lorin nipa sise ifidimule ofin na to n ti igbese re bakan na ijoba apapo orilẹede yi lo ti tako aboroyin kan wipe o se ni o n gba lero lati ta awon unity college to je ti ijoba orilẹede yi pelu bi o ti se n gba lero lati yonda king's college to wa ni ipinlẹ eko fun awon omo ileiwe tele ri fun egbe awon omo ileiwe tele ri fun odidi odun marundinlogoji igbese ohun eleyi to je ara ona lati da ogun ati yi ileiwe ohun pada minister for eto eko nile yi dokita olatunji alausa lo fi ojo oro nlede nilu abuja pẹlu pe won se ni ijọba apapọ ko ni laka lati ta ileiwe naa tabi lati so di aladani bo ti wule ko mo o tenu mo wipe ileiwe naa lo je ti ijọba apapọ bo ti le je wipe egbe awon akẹkọ atijọ ni ileiwe ohun ti king's college nireti wa pe won yoo se awon eto toto lati le je ki idagbasoke alailegbe ko tun bo ba ileiwe naa alausa ni ijọba igbese ohun ni ko seyin ara ona lati le je ki atunse ba ileiwe naa to n ti awon ohun idagbasoke re lati le je ki o turu gogo si lasiko ta wa yii ajọ jam lo ti bẹrẹ igbese eleyi to lorin bayii lori eto idanwo asewole sawon ileiwe giga ti iyẹn ti utme pẹlu pe n se ni eto kan ti wọn le bayii pẹlu erongba lati se afikun awon eto miran loju naa ati le je ki idanwo ohun ko duro re fẹsẹ mule daadaa si aba ohun ni iroyin jẹ ko ye ni pe yoo mu ki atutu ranpẹ de ba bi awon akẹkọọ ti se ma eleyi to ma ni awon akẹkọọ eleyi ti won ma n gba wole sawon fasiti awon polytechnic atawon colleges nile orilẹede nigeria ko to jokoo ronu loju na ona agba lati le je pe won tun duro re duro gbangba gidigba lori ese ara won akọwe ajọ ohun ọjọgbọn segun aina lo fojú ọrọ nlede nilu abuja lasiko gba to n sisọ loju awon igbimọ lori ọrọ eto ẹkọ ati awon ikan toro kan eleyi ti yoo sisẹ lori eto naa lọwọ ta wa to n ti ayipada rẹ o si lalaye pe eto eleyi ti won sagbekalẹ rẹ yi ni yoo tun je ki awon akẹkọọ le duro re loju naa ti le je ki won mọ gbogbo bi nkan si n lọ nipa eto naa awon igbimọ lo ti wa fun ni odidi ọsẹ mẹrin bayii loju naa ti le je ki won sagbekalẹ aba ohun ati lati le je ki won mọ gbogbo bi nkan ti se lọ lori atunto ranpẹ naa.

0: ogun won o le mo wa e pe won o si le ja wa oro agbalo ni kin so fun yin be pe bi arojinle ba wa fun eda o ye ko na ko ma sarojinle sori ohun gbogbo ti won ba nse eni ti o ba si ti si arojinle fun o le moro gbo o tori te ba foro lo bada ori adajo gan o ba pe abi eni to n gbejo ru fun yan yo so ejo yin ni digungun ni ngba to je pe dabi mo ti da kan na jo ni won o ni bi won si ti se jo wa tele tele oro agba ko ma ye won ki kana kana mi o si ma ja ton ton e n gbo mi bi o ni bi an ti wa tele won so won do mo tan elewi lewi ye o okan ni mi ninu omo baba to mo ogbo to si ni lakai nitori na iwo olugbo mi ki ba dara ko teti sile sawon awuye wuye oro ti kaluku ba so ko si mu ti e ko te lologbon eyan to ba tan lologbon ni o rogbon si jeun eyan to ba te lo mu go ori eja ni o mo lo di mu asiwaju lawon opo eniyan tele ti won di mo ru eja to si je pe o ni sore kan fun asiwaju ko ma fi igba ona ko ma fi seso ori pada fun eniyan tori pe boju ba nse pin ta ba fi han oloju won mo ro pe awon mo kan se ni bi alai mo kan ni won se n soro won iba mo kan ni saworo oro n ba mo ko mo ro bo egba ta le oro si fe ba dugbe dugbe oro ja ki won farabalẹ ki won gbo ku se oro lenu oloye gbolohun won na ti won so ikan na ni won wi se ba won na ti se baale ri o ni bi ti won wa o ipo ti won wa ni ilu akete lati ilu akete ti won fi mu won wa se alagbalugbu omi osun alagbo aremo ta lagbo aremo si duro ti won ta si waju duro ti won ti won je tan nibe won o ti isinmi o o ni bi ti won tun wa loke rere ibi an fi won si na se won wa sato to da ni ero logbon to ti lo olodo wa to n de be tan to si tun gbogbo nkan be se awon ti won ti mewon ko dabi pe won be lewon mo won jeun to wu won abi won si n ko won ni ise bibi pe ngba ti won ba kuro lohun awon na o le da duro funra won ese ti won se to fi gbe won de ogbe won ko ni siru e mo awon dokita n be nbe fun won dipo yi ti an fi sibe ta imoye opolopo ti won so pe ile yi ti be mimi tawon eyan won o de be won fo ho hora urufuru ni se ni yen la wa gbekele se ni to fa ni goke so ye ka tun ma gi lowo je e gbo la ka yi oloye o ma dun mi fakinti dirin eta o ti won rerin arin takiti lori asan a duju ti lagbaja ahan le mo won ti gbagbe pe ologbon kan ko le ti oloye subu orun moran kan ko si le mo iru pele ibi ti asiwaju to duro dede won si o n be nbe a fi han won pa wa loye awon ko loye a si fi han won pa wa lalarotile awon oni arotile to peye tori pe oluwa ti da eni retan oyin lowo wa o amo nigba ti oye oye won pe ki won o le jawo ninu apon ti o yo o ye ki won mo pe ajuni lo ti juni lo na asiwaju si ti di asiwaju na yo si tu oko orilede ilu ajedubule ti biri melo ni mo fe ka ninu opolopo awon nkan to ti gbese to gbese eje ki n danu duro nibi lowuro yi n o so fun yin ki n to kuro lori eto yi lawon nkan mii to tun ti wa nle to fe mu se lero ko to di pe a ti dibo a si dibo a wole e se o eyin olugbo mi to n gbo mi atẹyin te n daso gboro mi te je ki eto yi ko ku malamala
1: honorable olubunmi to ji ojo ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo
0: gbogbo eyin ta jo wa ninu studio ko dupe lowo yin.

0: Beni, oye re la ko wa la aro yi
1: agbara lowo
0: ah lai don na penu oni bi ta nre o
1: beni
0: oni bi ta nre oro to si ni se pelu idagbasoke orilede Nigeria na ni abe ba ranti ni bi ose melo kan seyin bayi oni gba keje are ana orilede yi
1: Atiku
0: Abubakar baba mo soro baba bula joda o pe kinawi baba ni se ri bi nba le wole si po are orilede Nigeria o
1: subsidy
0: ohun akoko ti ma akoko se ni pe owo iranwo lori epo ma akoko da pada
1: then
0: emi ko mo so be o baba baba wa
1: Atiku
0: Abubakar wa siri ti Nasarawa baba ni subsidy lawon koko da pada na ngba to wa yawo baba ni mo ma mi

0: wa atuke wa ku ojumo loro toni o ni bi gogo de atute nla nfa ni ati ma gbo ikani adaba 88.9 akura ilu lara mo kin la wa ta tin gun sategun papapa atuti gbe nte ma je ka mo gbo bi te ba wa niyan oju lowo iroyin re daraya lori odan ni papapa folaji oyi tayo ruko mi o ti yi pada ruko mi na lo nje be e tu ja dogbera wa de be jara wa tan gbogbo bi nkan se lo ta ba so nipa iroyin re daraya le de ka ro ojire ele to duro gbangba gidigba Mr. Oranda yin re gbogbo le po gbogbo nu oko gbogbo awon olokada won tun ti yin sibe lalala won fe gbo tuntun tori ba meji ko se tuntun na so ngboro aye se tuntun semi se tuntun e ja lo ko se ye papapa lati le tori ba meji ko arojo musulokun ma bere lati nu ko flamingo orilede wa Nigeria awon agbabolu obinrin tojo ri won be labi odun 17 ni won se daada lana ni imura sile fun idije ti 2026 wafu bi under 17 girls cup imura sile fun idije yi won se daada lana tori ba meji ko ami ayo marun to wu tatata won na fi jejo orilede Nigeria republic awon da sewon ti obirin won ni marun sodo ni o ona fi gbegba ro da fi jawe olubori gege bo se wa si niyan won tun ma gba won fese won se olokan ojo kan miran gbogbo bi nkan ba se nlo eku jere en te ni a ja wa tan kan le kan le e je n sare gbori wo egbirin agbirin ja ise kikan eleyi to ma waye laarin Tyson Fury ati Anthony Joshua Anthony Joshua ti jẹ ka mọ awọn mejeji won tin le furu kokko mo ra won lowo ta wa yo be ba si gbagbe to ba ti dinu osuko kan la odun ta wa won gangan ni agadagidi o gbagba ti agbabire o farabalẹ gba ijakade laarin tani Tyson Fury ati Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua o jẹ ka mọ pe ija yo le kokoko bi eyin afogun o sugbon lagbanrin todo temi igbaradi eleyi to ga yata o ti wa nle fun mi lowo ta wa yi won o si mo gbedudun losan ma so awosan o ni so kikan gege bi Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua eje ka fatamola gege bo se je ka mo o le mi na gbe si wa leti eja ta latari atari o dibo niyan eja ma lo sodo awon faconet ni tori ba meje ko won oruko won ro won loni won fakoyo nigba ti won ba n kojo orilede England under 20 abe ti gbagbe ni e ba gbagbe eje ran leti dije fe ya gba nla ye under 20 awon obirin tojo ri won lo lowo ba to ta wa yi ipele ti round of 16 ipele eleni merin ni ogun yo fana soju kekeke loni ori pe orilede wa Nigeria under 20 awon faconet niyan awon omo Moses Aduko won mo kojo orilede England under 20 obirin eni yago wo lo ma waye bo ba ti dago meji osan pa ganrin ganrin iyago orilede wa Nigeria on gangan ni ifese won se o gbina ya laarin awon mejeji gbogbo ntan ba gba ni won fun loni o e si ma je ka gbagbe ka wa na ma fadura sin won lo in ta le fi sin won na niyan e ja ma fadura sin won lo lati le je ki won sase itala kan se po lale oni losan oni o jare in to ba e mu wa gbe ya yo orilede England under 20 a le le pepepe a ma lo si ipele quarter final niyan aago meji osan oni yo le kokoko bi eyin afogun bo se wa si niyan o si ni gbagbo pa jawe olubori ìyẹn tún lọ bẹẹ ó lọ bí àwọn gédéǹgbé nìyẹn agbẹrin bọni tún balẹ sí pẹpẹpẹ ẹjẹ ń balẹ ọdọ orílẹèdè madagascar torílẹèdè guinea bissau ibẹ gángan máa balẹ sí bẹẹ bá gbàgbé a kojú orílẹèdè méjèèjì láìpẹ láì jìnnà àwọn náà ti fẹ kéde àwọn ọkọ wọn o àwọn skuadi wọn eléyìí tí wọn kojú kókojú eléyìí tí wọn kò pàdé orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tá gbà láìpẹ́ láìjìnà àárí gbá mú o pé victor james osimhen wọ́n ti ránṣẹ́ pé pé yóò sojú orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ṣùgbọ́n ìròyìn tá a rí gbá mú ikọ̀ galatasaray wọ́n láwọn ríròyìn gbámú lóòótọ́ o ṣùgbọ́n àwọn ò lè mọ̀ àwọn ò tí ì mọ̀ bóyá ọmọkùnrin yóò gbádùn dáadáa kò tó di pé nàìjíríà a máa gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò mẹ́sẹ̀ yọ wa fún ìdíje fi ẹ̀jẹ̀ dúláwọ̀ ọdún tó ń bọ̀ nìyẹn eré ìta àgbà nínú oṣù kẹsàn-án wọ́n sá ti ránṣẹ́ pẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má sọ o e ma wule fi gbogbo ara reti e gege bi iroyin le to tun temi lowo o le mi na tun ja wa tun beta beta lati be e ja ma to keje keje dile okere niyan sugbon ke n to lo sibe e je so fun wa pe atamota si ninu ko egbe agbebolu Chelsea gbogbo Chelsea e ti yin da en te ti le po Yo Pedro, won ti je ko jo pe o ti withdraw bayi. That is to say, oni soju orilede Brazil. Ninu ifese won se Olore sore ile ti won gba laipe yi. Be ba gbagbe, Dr. Carlos Ancelotti, akoni mo gbagbo ojo orilede ti Brazil niyan. O kede awon squad ile ti o koju awon orilede kokan. Tabi kin so pe eleyi ti o kopa fun orilede Brazil. Ninu ifese won se Olore sore ti won gba lowo ta wa yi. Sugbon Yo Pedro won lo ti ni ifarasese o ti withdraw kuro lara awon squad to orilede Brazil ranse pe o gege bi nkan se nlo niyan iroyin wa je oye mi pe Martinelli on gangan ni won fi replace e gege bi nkan se nlo gbogbo Chelsea aja balẹ bi e mu koloko agbe si ileti lati be e ja ma lo sinu awon esi fese won se to waye lale ana ta ba nso nipa idije ti Carabao Cup iyen third round ale ana ti won pari third round ina Bo ti le je pe Manchester City o gba ti e lale oni sugbon won ti se draw o fun ipele ti fourth round up Manchester United oro kan meni kan ma yo oro kan meni kan ma yo ni o sogo odun laye toluwa re o ba asami ni ise mi ni ti Manchester United na ba won lale ana ko si wahala oni lo an pa ready o Ode ba won o eje nsare kai si fese won se to waye lale ana ba mi dada olumi di ale gbogbo lara mo ke up Manchester United banki afa yorin di oba oro up man u iko Coventry City won gba lejo tenu won o ka iko Aston Villa won lo na won meta se yokan to wu tatata ni awon temi gbe gogo won farabalẹ gbo pe eje so fun pe iko Brighton and Hove Albion awon na pada wa latẹyin lati wa fi aje iko ti Manchester United ta ba nso pe customer dada ni Manchester United ninu ifese won se mefa ti won ti gba seyin oju iko Brighton and Hove Albion papa julo ni papa sire ti Manchester United iko Brighton and Hove Albion won ti gbe gba roke ninu marun ninu ifese won se mefa ti won gba seyin customer dada ni of Manchester United so n gbo mi otun by immigration mi o ni white o ni ko si wahala amo wa be a je pe iko Manchester United ori ti ba yin se e ti jadanu kuro ninu idije Carabao Cup todun ta wa niyan ordinary oluwa to Victor Jafe o ni amo wa be e ja tuko nbe yen lo be o lo bi awon gedengbe niyan e je nsare lo ka gbogbo bi nkan se lo ni ipele ti fourth round idije ti Carabao Cup e n ba gbigba Emba jawe olubori lale oni laarin ko ti Manchester City ati ko egbe agbabolu Norwich City oni o koju ko Brighton and Hove Albion gbogbo bi nkan se lo re eyan lagbarin ti fourth round igbawo gaga ni o bere to ba ti di ojo Kennedy ni ogbon osu ke wadun ta wa yi October 26 on gaga ni awon fese won se fourth round yo gbina ya Fleetwood yo ma koju ko ti Arsenal gbogbo Gunners Liverpool ati Chelsea won koju ara won so n gbo mi Michael Daso for to gbogbo lara mo ki ba n ki Olubayo Michael gbogbo japa extension e koju ko Liverpool won lo le bi eyin afogun Man City o koju en to ba gbe jawe olubori laarin awon ati Norwich oni o koju ko Brighton and Hove Albion e fati o ma koju ko Newcastle United Bradford City yo ma koju ko Peterborough United iko Fulham mo koju ko Crystal Palace AFC Bournemouth ati ko Aston Villa Sunderland wo ma koju ko Brentford to ba ti di October 26 gangan ni fourth round idije ti Carabao Cup oni o gbina ya e ja doju oja ka lo polowo o ti so fa awon Chelsea na laipe yi lori iroyin mi mo ni babo lowo iko Chelsea tabi kin so pe alaga won iyen Todd Boehly ipin idokowo re eleyi to kere ju ninu ko egbe agbebolu Chelsea yo ta o ti ta o pelu bo se wa ta ikini ti o sele fun ipin egbe agbebolu Chelsea e je n toju oja de na suspense to ga ya ta ni bi n ba de ku jade n te ni a tun gbera wa debe kanle kanle mo n lo wa mo n bo wa gbogbo ara mo fin pada bo e ku
1: Every time there's a match, there are two kinds of screams. First, the regular fans. Goal! Then there's this. Goal! That's Betway users celebrating louder for their team and for their winning bets. Play and win with Betway, your destination for all things sports and casino with solid odds, fast payouts, and 24/7 support. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
2: Ẹta ìbèrèbèrè yìí.
3: Bread kan wà, ó tóbi gan, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ni. Kí ló orúkọ ẹ̀?
2: Ọ̀gálá bread ni, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ni.
3: Ẹ pa àtẹ́wọ́ fún Ọ̀gálá bread. Bread

0: ekule laaro yi gbogbo eyin olufe wa
1: ni gbogbo bi kibi 39 banat magwa loro latin ki dure mo yin loni o
0: e mo ko ojumo o
1: te ba igbo kekere nke ti akoko ba ko ojure mo nanu ni o
0: be ni
1: eh lagbara lowo olohun akoko ri ni o ko nile wa
0: o ami o
1: ani rogun banije o
0: ami
1: ani rogun gbe sonu bi o se bi omo
0: ami
1: loro toni atun ti debi se wa o lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko to ba su yo ninu awon iwe iroyin ojojumele wa si etigbo yin
0: ade o
1: eh laaro ya tiru awon iwe iroyin de gege bi ise wa
0: o tun ko laaro
1: ojo kan ka tun ma mu ni be ni ka ma se lawe lawe nitori arojo musolokun akoko si be ni kene dore
0: eh
1: nitori ide yi bi odun
0: e ka yode
1: ka ma ba lowo na
0: tori pa pa pa be ni
1: je sare da tomi lodi keji lawo na
0: ah

0: bi odun
1: ayade
0: ilu kan nilu ile ife nlo mo ti kesi joba ipinle osun wi pe ki won dakun dabo kun ba won titi dasi rogodiyan leyi ti omi re to ti fe ma ho yaya ni ori number yi laarin ile ife ati modakeke o lori oro fifi oba kan je ni oku omo ni gege bi iwe ilawe be ohun leyi ti egbe kan tan pe ni Great Ife Movement ti won fi nro ile ise tin ri soro ijoba ibile ati oyi je ni ipinle osun wi pe ise ni ki won gbese le oro lori won yan Adeloju Adewale Onisaka gege bi oba ti oku omo ni ohun are yanyan fun egbe Great Ife Movement Femi Oyeyinka en lo mo pe ipe yi ni anajoru lasiko igba ti o pe gbagede oniroyin leyi ti o ba awon oniroyin soro ni gbogan lati oba okun Adesiju Ade Memorial leyi to wa ni enu wa nilu ile ife gbogan en ni won ti pe gbagede awon oniroyin leyi ti won pe akole re ni peace justice must go pari pasu in ife land leyi ti won ko ori re jo lati odo awon Great Ife ohun to si pe awon kanrin kanrin ti oro kan ati awon ti orowo hori gege bon je so Yinka won lo fi esun kan wi pe ona ti won gba yi ni o dabi eni wi pe yo darobodiyan sile ni bi won se yan Onisaka o leyi ti ko ba ofin ati ilana pelu oro asa ti ilu ile ife ati oro isebe ti o ba mu be lo fi bi oro bi o se kan ni o fi han loju ewe kan leyi ti won so wi pe won bere si ni pinkiri lati ilu modaike ni osu kejo odun ti a wa yi leyi ti o so wi pe awon gan un lo ni awon ile kan ni agbegbe ohun te ba fe kayuku e lo sinu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Punch at iwe iroyin mi to jade loni
2: Ọlọ́pàá ọdẹ Abalayonta Association of Nigeria
3: Askari ọdẹ
2: àwọn ẹ̀ka kan nínú Abalaye tó lámìlaka tó fẹsẹ̀ méjèèjì ní ilẹ̀ dòdòdò.
3: Òun lọ́lọ́pàá ọdẹ
2: ẹgbẹ́ tó ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú adarí rere
3: ẹgbẹ́ ọlọ́pàá ọdẹ
2: lábẹ́ alága Abiodun Abidoye
3: Area Commander ọdẹ
2: Ezekiel Aboyeji
3: igbákejì ọlọ́pàá ọdẹ
2: Samuel Ọlaniyan
3: igbákejì Area Commander ọdẹ
2: Joseph Kokuola
3: akọ̀wé Askari ọdẹ
2: Lawan Martin
3: Honorable Jagaba
2: ọmọ ni
3: ọmọ apẹtubodò
2: lọ ní kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá ọdẹ
3: ẹ mú gbàgbé.

0: ACP Alison Oruro eni yo je alabojuto gbogbo bi awon olopa o se ma daabo bo awon akeko ohun ikenga wa so pe awon olopa na ni won o ri daju wi pe won wa ni ibi ti won ti le ri won gbangba oni gbogbo awon ayika ile eko na to si je wi pe ati awon akeko ati gbogbo awon oluko ni eni abo won lo gbudo duro yanyan ti won si gbudo se iran lowo fun awon akeko to ba fe so da popo na ati be o ki won tun tete ma ku gire si ohun ti won ba ri gege bi oro ijaya lori abo elo kayoku ninu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post ati awon iwe iroyin kan to jade loni
1: kayade
0: bi odun
1: ile ise are orilede yin lo mo ti so fun ogbeni peter obi pe ibada oko ya tete jawo kuro ninu pe ohun fe dije ninu eto idibo gbogbogbo yi to ma waye lodun 2027 si ipo are o latari oro to ti so tele pe ti won ba tan nawade ohun ti won ba ri pe looto ati lododo nlo nje gbese ni ipile anambra ngba to nse gomina ni ipile na ohun o ni dije si ipo are na mo o ngba to wa ya ini eni ti se gomina ipile na iyen gomina ipile anambra ati ijoba ipile anambra ni won mo so won ni ha iro ni peter obi mo pa nitori pe gbese kankan lo nbe nle ninu isejoba re ngba to kuro lori alefa o ti won si se alaye awon ibi ti gbese na to ti waye eleyi gan ni ile ise are gbo ni eni ti se olubanidarimo pataki si are bola ahmed tinubu lori oro iroyin ati ogbon inu iyen bayo onanuga lo ba yo bonbo sita pe ehn so wa tan bayi nkan ta nso re o da ngba ti ijoba ipile anambra ti wa so bayi pe iwo peter obi o fi gbese o fi le si ipile na lasiko to fe kuro lori isejoba gege bi gomina oya nitori na gbogbo oro to ti so tele pe ti won ba ri pe looto ati lododo lo je gbese to fi gbese le o ni dije si ipo are orilede yi mo o din ni won ba igba to je pe ijoba ipile na ti wa yo bonbo sita bayi to je pe o so pe gbese nbe nle lasiko to fi ijoba na sile o ya ni ki amasa ko ya tete fi ipo are yi to so pe o fe du ni ko ya tete fi sile ko so pe o se mo o oro po nbe ti won jo so e ko ja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekunrere.

0: to 6:30 p.m. the evening of praise. Ibi ta mo dulo wo ojise Olorun yi o ti peju. Pelu awon akikoju Olorin emi to ti wo so emi jeun emi momi emi. Emi mimo Olorun de ngbenu won fun. As we commemorate 20 years of God's greatness in the life of Aturise Prayer Ministry. Okay, the Psalm 98 verse 1 tie so. Oya kawe, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. Unika fori tutun yin tori po se nkan ara. Pastor Dr. Rufus Olojuola and Prophetess Dr. Victoria Omolara eni Olojuola JP, founder and general overseer. Pastor TS Olojuola and Pastor Mrs. Oluwatomisi Oyedamola Olojuola, pastors in charge. Our 2026 anniversary committee eloni akede pe o ma ya o si Aturise Prayer Ministry bibi ajodun ogun odun. Happy celebrations.
1: A dupe o
2: chief commander bi odun ilori nle mi je alade alele lo ko ton fi ngbe mi laruge
1: oruka de lo ko ti mi ati wede fale gan baba to bi mi lomo eriji ekiti ngo ni city na bi mi sibe na mu dagba si bi odun ya karele
2: karele ile la nlo agbe kan oroko roko roko roko ko gba gbe ile
1: o ya fe gbe mi abe ope anuya leriji ekiti
3: o da kokoro moto temida o da ra moko ekiti
4: agbe o fo pa yajo are o lo abiru kiti eni gan eni wu ko wa nbi oro mi ori ara re ni o mi ru
5: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se se yin ka gbo
4: egbon ro mo so mi isora nfa mi so ori teri ke ara ndun mi ibade to wi igbarugo je temi elerin ogbo na ke se keji ma
5: are ara ni ogo te eyan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere so niyan o e lora mustif capsule ke ma ta kebe kebe kada
6: mustif capsule o gwa kaka kiri bi ti won ten ta ojulowo ogun jake jado ipinle ondo mustif capsule wa nilu akure ondo ile oluji ore okiti pupa ibokoda mustif capsule tun wa nilu owo ikare akoko isu akoko oka akoko ifon ati nilu kaba
7: ile ise ti ni tayo trade medical nigeria limited lo nse mustif capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 bi aye pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o.
8: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
9: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
8: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
9: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣèdó.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to n ba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma da amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni Olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu bigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri perigi atura ati Amores rani gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo n ko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Won tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: ounje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo ounje ta se do won ara

0: ni enikan ki pese alejo wa pataki o ti wa de kale lodo mi ṣugbọn ka to sise loju egun ki ato ma te pepe eto lo pere o mo mu ayo ati aye to dun wa fun yin e ku ojumo.
1: Hello, good morning and welcome on this week's edition of Ekiti Today. Ekiti Loni. Ekiti Today, Ekiti Loni is a program where we take a look at critical development
2: of government of Governor Biodun Abayomi Oyebanji. And of course, we engage key stakeholders, senior government officials, to help us track this key development and to ensure that no one is left behind in the developmental agenda of this administration. Welcome once again on this week's edition of Ekiti Today, Ekiti Loni, where we shall be considering some developments in the education sector in Ekiti State. Ayo, Ayodun is my name.
0: Lori oro sube abere wa o ni menu ko loro aso o aloleke wa o ni dakun ire oro omo toto fun e mo pe awon ipere wa won yi awon logo orile ide leyin wa ola ogo idile kankan kolorun o ba wa da won si ogbon imo atoye ti mo fi dagba soke debi ta nfe kolorun o fi jin ki won ajo so bebu na ni won de nri si bi eko to yoko ro a se wa fun awon omo ta an wi won yi ohun lo se dabe ni pa oro wa di gbomo gbomo ti a n pe won ti ajo n fikun lukun lori eto yi nje bo loro se rin ibo loro de ti e ba n gbo ikede abi e n woju ayelujara yin gbogbo e ri pe akitiyan lo lowo bayi won ni kon ma sakojopo awon oruko kan lorisirisi awon obi o awon omo to ba to lewe lo o a gbodo romo kankan ti o mo rin de o eko mo di dandan o ko si e bo wa ma wo bolo se ma se ti wa lipinle Ekiti ofe on la to lo eko tori na e je nki olola wa eyan wa efo odu won ye sha imo oloko fun wa lori eto yi bo ti e se pe e le mo gbo won dede won ti ba won oga agba ajo supebu wa bi e kan bi e meji ta si ki won na pe won ku erin lojo na lohun o mama wa ni omowe olufunke fajobi e ka bo ma
3: e se won lotun
0: eyi ni e wa ni eje commissioner ni eka idari eti amo si imo iwo bi a se le lo awon imo ati iwo yi awa eniyan wa awon eyan wa ogbon wa oye wa ba se le su ko so po ko do didi ko ni tumo o da be ni pe eyan ni akoso awon mami wa egbe mi gun tin ba sonu pupo tori mi o mo se le ma so human resources management abi se bi ogbon imoye wa ka le bon ba se ma mu lo ko ni tumo ni
3: be ni ati karo awon eto eko ko le ma lo dede ati awon osise wa
0: ah oho o da eje wo ara yin bo de se je o kini awon se te nse o eyin leka egbonu todo yin o ka to wa bo sori eti e nse lowo lowo gan tariwo e nlo lowo lowo yi
3: e se olutun lakoko n fe dupe lomo olorun to n joba ni ipinle Ekiti ati dupe lori ninu oga wa gomina wa Biodun Abayomi Oyebanji to fi wa si ipo yi ati dupe lowo oga mi gangan ni Sube Professor Femi Sunday Akinwumi to gba wa laye lati wa si ibi bayi loni lati wa ba wa soro gege bi e se so mo je commissioner human resources management by God grace and nkan ta de wa fun na ni lati ri pe eto enko lo dede awon akeko ati ibewo nile iwe ati awon igbani sise ni okan ojokan ati alafia awon osise wa iyen ni awan dari pe ka won oluko ko ma ko won leko ni ori kori ati pe eko ton ko awon omo a ma wo won se won se dede se won se un ti a fe un ti a se nbe na ni
0: e se mo ro bo ti ye yin bayi gbogbo eyin ti e nfara bale ba wa bo lori eto yi Ekiti loni Ekiti today o la nse o oro eko awon omo yin o la soro nipa e o eyin grandpa eyin grandma ojo ogo wa eyin wa ola o la soro nipa yi lawon lewe yi awon mama wa omowe olufun kefa jobi won de ti wa ni kale gbogbo nti won sakose lori ni won so yin eto to wa lowo lowo lowo yi nipa iforuko sile ti a soro yi won si se fi lolo e gan je laafin ojude oba abi kan lori sile sile laarin os abi se mo so lo loju ona
3: e wa loju ona
0: mi o fe bebe scout ni o
3: e wa loju ona
0: kini saba bi gangan kini di te fin se fi lole re ki la fe gba si kini ta fe di pe nkan bayi la
3: e se won lo tu e mo wi pe ipinle Ekiti la mo si ipinle awon ologbon ati awon oluko ati akowe to yanti ton ba so ipinle Ekiti a mo pe ton ba wa won to mo imo nipa eko gidi ipinle Ekiti ni awon gbogbo ta de se ni Ubek ni Subeb Ekiti ohun lo n gbegba oroke ohun ta wa n se lati ose to koja ko to di pa omo wole ni pe a n so fawon eniyan wipe kon mu omo won wa sile iwe alakobere ti ijoba kon wa foruko won sile tori pe a fe ki omo kankan wa n le kon wa so pe a tori pe won rowo ni abi ko ile iwe o se wo ni awon o se mu omo won lo si awon ile eko wonyi ohun ta n so ni pe kon mu omo won jade nitori pe gbogbo omo lo ni lati keko ni pataki ni akobere omo ti to ba ti ko eko ile eko to tun kan na ni eko ile iwe kon le kon won ni ogbon olorun lo fun yan ni ogbon sugbon kon de mo si pe owo otun won kan mo sosi kan mo oko kan mo ka ohun la se n jade ta n so fawon eyan a duro niwaju ile oba nikan be se so a ti lo ikole a lo ilawe gbogbo local government kankan ohun ni a n lo kakiri kakiri ta n je kon mo wipe kon wa fi oruko awon omo won sile lati sile iwe alakobere tori a fe ki omo kankan kan ma kawe ni ipinle Ekiti
0: o de da be o e se eku ohun e n tenu mo kini kan ile iwe alakobere tijoba
3: mbeni
0: ki lo de te n du agogo tijoba tijoba ebi ile wa alakobere po o yanturu
3: ile iwe alakobere le polopolopo sugbon ti ijoba ta n so yi ohun ni ti ele ti gomina wa ti nowo si gidigidi ijoba lo ni awon ile eko yi e de ti gbo pe ile iwe alakobere ti ijoba ko si pe eyan n sanwo kò sí pé èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ní pé bóyá ọmọ ò fẹ́ lọ iléèwé àwọn tíṣà tó dẹ̀ wà ń bẹ àwọn olùkọ́ tó yanrantí ni wọn they are professionals àwọn olùkọ́ tó kọ́ ẹ̀kọ́ tó ń kúnjú wọn ná wà ń bẹ èmi tí mo dúró yìí ọ̀gá mi Akínwùmí gómìnà wa gan iléèwé ìtìjọba náà lọ adẹ̀ ń soríire kò yẹ káwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fúnra wọn ní pé dandan àwọn fẹ́ mi ò fẹ́ dárúkọ ṣùgbọ́n ohun tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni pé iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ti ìjọba káwọn èèyàn wá káwọn ọmọ wá síbẹ̀ gbogbo nǹkan ló wà bẹ́ fún wọn fún ìgbáyé gbádùn wọn ni àti láti tẹ̀síwájú.
0: Ayo Jasole Igbo.
2: Yes, welcome. Once again, our guest has been the Commissioner, Human Resources Management, Ekiti State Universal Basic Education Board, SUBEB, Dr. Mrs. Olufunke Fajobi. Good morning.
3: Thank you, the presenter.
2: Yes, thank you very much. Well, let's start from

0: mo tun bere mo le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
2: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

de ka mo mu wa loko kejeji ati mu koko wa ka gbon yoku le na loku lati ipinle bauchi owo ti ba awon afrasi merin kan e ti won ni won ba awon mo kekeke won ba won lajo sepo ile ise olopa nipinle bauchi lo ti mu awon merin kan ti won je ngende okun iye to je pe won ni won ba awon mo kekeke lajo sepo ni ipinle

ito epo won ni o ti e ti wa tande irile nibi ti eyan mejo ti won ti ni awon na nse ni won gbe mi mi en to je commissioner foro ito ilira doctor banji ajaka o fi di ile imule lasiko to ba won oniroyin soro oni awon ti isele ohun to sele si nu ti tobi ogod adojo bayi ito je pe won si gba itoju lowo kaakiri awon ile iwoso daily post onugbi jade losan toni ogbona no tutu leyin bemberin owo awon ipele to abo ti ba afrasi obin kan yi to je pe o se omo re basu basu ofuna lo ko omo na ni joba ibile ariwa idemili nipinle na ise ni ile ise olopa ni iwadi ti won se fi han pe omo ohun ni o je pe won mo na nina kuna pelu pe won to fi obe gbona na do fi na tutu leyin bemberin mo to ko nbe iroyin ile to to wa lowo mi ri lati ipinle Oyo awon olopa won ti fi okele ofin gbe osise asogba kan eye ti won ni oyin ibon pa yan awon ipinle to abo olopa ipinle Oyo na ti fi kele ofin gbe osise asogba kan e ti won ni oyin ibon pa ara ilu inu ati ile ise olopa ibon mer bile

0: wo ma bo lodo fe mi alagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to so lagbara re to nfun oni foya a to fun oni fokan bale ki lo de ma bo lodo fe mi alagbo dagbara olorun olorun yo fun oni wo so ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won o ati gbera ah won era ro mi awo eyin mi ki lo se e leyin ah ma bo lodo mi fe mi alagbo ni pase ledumare iwo yo ri wo so number wa re lekan si 07065326843 office wa gba ni isolo road ni waju democracy park ibele ti ma ri wa ni eyin moshalashi central mosque
1: awon kan ni pe kan ro lagbara won awon kan ni pe igan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa iseledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
2: eku dede iwoye o emi aya femi alagbo lo nki ti office wa wa ni isolo junction ni egbe democracy park ni akure
3: Kaba Balesi, Prince Akim's Motel, ni Secretariat Road, Ibokoda, ni on the 19th, Saturday on the 23rd, ni no Osho September TRY.
2: Kabari wo birin to ti wa nile okolo jo to ti we, to reyo pe ro nise, ma bo nile se Femi Alagbo, tabi wo birin ti nko osu re ndini, tabi on le ni, ma bo nile se Femi Alagbo, tabi wo ti o le gbabo dada, lori papa, bi o sime, ati galo, ma bo ni odo Femi Alagbo, asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin, ma bo ka fifun e how about me how about come ni le se an reti yin
0: bi ya o mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o be obirin lo mo ko ton se obirin o awa okunrin na lo mo ko ton se okunrin so e ma bo lodo nbo ka asuko re te eyin temi ke na wa jafa ni fe mi alagbo adupe lowo eyin te npo alokan o te ni pe a fe mi alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu olorun lo se o fe mi alagbo kan o di gba te ba wa ke ina
4: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Million Text and Win promo.
5: Get texting.

0: daughter, that is 48 weeks. Timba Mose Mejo, Timba Tisan Ose, Kini Keji, Keta Ke, Nisi Dike, Mwa Pra, Eni Yoni Biti, Wote In Jade, Agbe O Jare Fun, Yode Tuma San Wolo. Nka Tisi Dike, Wa Fun, Nako, Waso Ipe, Angbe Apa, Abi Kani Nigeria, A, Lira O Jawo. Bobo Bi Te Ba, Ma Gbe Nigeria, Te Ba Ti Biri Fun, Te Ti Download Wap, Walo Replay Store, Tabi App Store, CDCARE. Te Ba Ti Download Ye, Te Furu Ko Yin Si, Te Fifo Number Yin Si, Eti Wala Wanyen Watu Tima Ki Yin Kabo. CDK O, Wani So Pe Ke San Wo Si Akanti Kakan O. Gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba tin download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade afani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lo fe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus Filling Station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwatoyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbo wore yen gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le sese ba oni kina won se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na won seun
2: ile ise wa wa ni Exodus Filling Station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwatoyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
3: CD Care there for you
4: yeah.
5: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
6: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixure korojo gogun bile tawon okunrin n bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mixure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money januomo 24/7 abamission gugu

ti ajo le se tare so abajade re ire igbagbo ninu oro na o mi pe wa lati yan olorun logo en to kiesi ba je mo olorun to mo oro na lo to ba itira pade to ba gbo pade o mi pe wa lati yan olorun logo kini pe to mo wa ni pe titun bi agbara olorun to fi gba wala to po tele ni mo to pa ju le ni mo to so ada segun ipe lati yan olorun logo e ka wo ina jo ye wa nigba ta gboju ta si la ba ko se baba ati ya mo ta dajuro ta lo samana wa ta lo toju wa Talwa gbero aye wa ni baṣe Olorun ipe lati yin Olorun logo igba ti ba oru ofe na to soro ofe na lo ori fara Olorun ori bi se Olorun ora ti leyan Olorun odo Olorun ni Olorun nigba ti ba pa baje mure mo aje roju re ajo mo lowo re awa wo ti to bi ife to ni si wa nise tele lo ba ni wa pade lo tojo wa ipe lati je olorun logo ifarahan re mi soro na oro ofe ti aregba ati le ti aregba ipe lati je olorun logo igba to ma la ijaye koja to ba da isoro aye koja ta ke bo sita ta gbe kele lo olorun to segun fun wa o mi pe wa lati yan olorun logo igba ti dawo de ta so pe ona la gbe gba ba o da se le igba ta gboju wa soke ta ke gbo olorun ta da se o mi pe wa lati yan olorun logo se gbara lo ba bi se e to gbagbo to se mi le o ogune o pale o so dasan o mi pe wa ka fi imore han ipe to le yin ta njewo olorun fi igbalo omo de keji ni nigba ta gba gbo a fi ro omo de keji lowo a to omo de keji se o mi pe to ni yo ta je olorun logo ta ni ba ma yin ta la ba ma gbega talaba mani biko se jesu oba talaba mani talaba ma gbega talaba mani biko se jesu oba o mi pe wa igba to wo si to gboju e soke si olorun o la koko koja o la eje koja o da ibi da koja o mi pe wa lati yan olorun logo dido looto si oro naa fun igbala ti ara eni fife ti ara eni se pe ohun to ba laye ogun lo ba laye idaru lo ba laye awon ko se eniyan mu kose wa sugbon igba to gbo ireti oluwa ta ka ilara olorun sile fun o nibi to gbe subu ni o to gbe kose to gba olorun gbọ to si fiye sọrọ to jo le se to segun fun o to ra nigba to gba emi si ọtun to gba ero o mi pe wa lati yan olorun logo iji to la koja awon ilana ofin re to pamọ loko aya re o mi pe wa lati yan olorun logo titobi eniyan olori ogun o.

0: ore bi eni to ti oke wa to tori te wa to lagbara o pa eji lere mo o pe ba ti sa te do ki esi la na lo to ba pa mo ojojumo la pe ah oluwa e le se yi emi ko ogbon mi ko iwo mi ko de pe imi si oro re to gbo to mulo ti emi o te sono te mi o se ni e ti emi o to lara mi o ba ni pade ti emi o gbole pade gba to gba irele laye ra to se bi ko ta onu o te lai bi akodi o mo pe wa lati ni olorun logo o pe wa lati olorun logo o to ka ma ni olorun logo igba ti a omo iseri to lo ku gba koja be omi pisi meji o ni o gbele o bi so tu lati jọ olorun e wo so gbagbara olorun won se jade kunodo o ta won se se bi won rata obo ati le pa won ero ba o tele pe ogun wa yogun leyin sugbon olorun oba bo ti wa pe rawa ayan fe lode ni to pa ma je mu re mo ologun bo won se bo wo se ta le dabi olorun bo won se bo wo se ta ma gbe gabi ba soro ti mo ki mesi ti mo jolu se si to mu wo so wa to ma yo wa so bi isegun wa ipe lati yan olorun logo logo ko koko jina olori atanu pe si yoju sita o mi pe lati yan olorun logo elwema wa baba pa la olorun mo baba ko fo olorun mo a ma gbogbo igba ni iraju wa loku fun ope lati ma fi o lati ba fi fo olorun to mi pe wa pe ala nu wo ibi to mo re wa o boju re pade ibi to mo bi re wa ko si le ko go pe pe o boju re pade o bi abiye ama ko wa lai wa lai o iro wa lai wa le o mo pe wa lati le loko olorun lo toju won olorun lo sabodo won ilaje won lo so lati loru asibe omi ipe lati ni olorun logo oluwa in Exodus chapter 15 verse 2 we Exodus 15 verse 2
1: oluwa ni agbara ati orin mi
0: oluwa ni agbara ati orin mi
1: oni o si di igbala mi
0: oni o si di igbala mi
1: eyin olorun mi
0: eyin olorun mi
1: emi o si feyin fun o
0: emi o feyin fun
1: olorun baba mi
0: ehn
1: emi o gbe leke
0: o da fun
1: amen
0: ewo ijeri mose igba ta obo si la ku pa koja oluwa ni agbara mi ati orin mi ta lo gba wa bayi ta lo la wa loju Allah gba koja. Gba tala je koja. Tala da bu koja. Tala se no koja. Oluwa da agbara wa. Atori wa. O ni o di agbada wa. Olobodi igbada yi wa ka. Awo Olorun la wa wa. Ti na la wa se. Olo ti wa leyin. Igba ta si mi. Olodi igbada wa. Igba ta se rin olodi igbala wa an gbagba gbese olodi igbala wa an le sira je omo olodi igbala wa olodi igbala wa ipo kipo to le wa to si wa laye igba to gba lowo wa buburu orin ope la ma ko orin la ma ko orin la ma ko o ni o si di igbala wa mu eyi di olorun wa eyi di olorun mi emi o si fi iji fun bi ota ti po to bi ko ra ti po to bi le pa ti

0: orin keko lasiko tin ba won ni osoro lojo Saturday ren to chalaye pe orin ohun da mi lohun ni o waye nitori awon asoro to ni ninu are onise to si chalaye pe ohun ti kopa ninu o le ni 100 are onise to je ti cinema sugbon ohun se gbiyanju pe kawon eyan o mo ohun ren to wa chalaye pe ile ise orin keko ilo ni isoro to ile ise awon alari ori itage ilo ni isoro to po to si chalaye pe awon to sese ndede ni won ma ni opolopo isoro tori pe won fe ki won tele ilana kan ko to di pe won le ni anfani lati kopa ninu are onise be o sa chalaye pe won o se fe fi ilana ti o n tele sile lati wa ati le gbajuma ohun sere onise na e to bere are ori itage pa are edaraya fun ti ale oni eja da pomo Folajin Oyetayo.
1: Mo kiyin e ka le ka bo sabala iroyin re daraya wa fun ti asale toni iko egbe agbobolu Falconet orilede Nigeria lo ti pegede lo si ipele keta si asikaguba yi leyin igba to jawe olubori kojo orilede England ni ipele leni merin din ni ogun pelu ami ayo meta sodo ninu idije feya agba nla aye tojo ri won be labi ogun odun eleeto na lowo bayi orilede Poland iko Falconet o le to tukan orilede Nigeria yen Falconet ni o ma duro de en to ba jawe olubori laarin orilede Poland ati orilede Colombia loju na le je kun men ti won ba pade ni ipele keta si asikagba ninu idije na to nlo bi 100 ni ye wole fun iko Inter Miami to tun ran iko nlowo laliana nibi ti won ti fi aje ko ti Cruz Azul lati gba ife eye ele ti won gba lana ohun Beckham lo wa gboriyin fun Lionel Andres Messi papa julo isowo gba bolu re ninu idije feya gba nlaye ele to pari tan laipe yi to ise lalaipe agba bolu lo nse daada ni o waye to ba ti di ojo kan ni 30 osu kewodun ta wa yi nibi ti won kede en to ba gba ami eye na a oni ri ju bayi lo labala iroyin re daraya wa fun ti asale tuni Folajin Oyetayo lo ni royin yin.

0: Enku kale gbogbo bi abiyamo gidi te ngbo mi akanse eto ni yi to je wi pe te ba gbo tan e pada dupe ni o papa julo gbogbo eyin te ti lomo to ti se wa he ka ti neko pelu GC ti won o si rona abayo lati wole si university kankan oya e fiti bale ke gboro ta le jo pataki mi yi fe so oya
1: ona a fe tupe lowo awon opi ati alagbato ti won ni gbagbo ninu wa ti won si ran awon omo won wa si ile eko St Albans City College agbe ile eko yi kale fun awon omo ti won ti setan ni ile eko grammar ti won si fe tesiwaju lo si universities chumeson simewa ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni ipele keji ni university omo ti o ma si setan lodo wa ni ile iwe St Albans University ni anfani lati se daada ju awon akegbe won lo nitori pe a ma fun

0: se dada ju awon akegbe won lo nigba ti won ba de universities nitori pe a tun ma ran awon akeko wa lowo nipa kiko won English language mathematics and computer
1: kini awon nkan amuye ti eni ti o ba fe wole si ilewe ti o ni iyen entry requirements
0: en ti o ba fe darapo mo wa ni ilewe St Albans Prophecy College ma ni 5 O level credits ni esidonwo waek tabi neko
1: ibere kan ti o ma tawo tase ninu awon eyan bayi ni ti oro owo ilewe se ki se leyi ti yo kan yan lebu eyin
0: olotu owo wa o
2: ti wole lati Okejebu gate e kan ran rin DS Sale tabi ki e drive down wa si sale lwe second tourney ni
0: 200 le kan si 07033988 Zero akoko sofo digba ti esi jamb won ma dara e je ki won wa sodo wa ni ilewe St Albans Prophecy College lati wa se eko A level eyi ti o ma fun won ni anfani lati darapo mo awon akegbe won ni university ti o ba wu won lati se course ti o ba wu won lokun laarin osu mewa pere ni won fi se eko A level program yi ni St Albans Prophecy ti won ba de ti se tan won lo lati
3: won tun bere won le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si kon se o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
4: Maggi stack ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi stack yo so gbogbo onje ta se do won ara

0: ariyoja le fo waju ata ba mi debe yi waju ta ba ni gbeja ni ko re ba tin ran ja lo aja dada ba na ni le fo ni ko re ba tin mo ran lo yo aso fo ajelapon ra ajelapon re ko re ba tin ran wa ti lubo le ko ti ki asa je mo kin da da le ke te gbo mo fo lagbara olorun a ne bere ko iku a de ni maye si mi ni je mo dupe lo ra ko da po mo ni facebook a de tutu a de yin ka faso yo mi family wa sultan
1: se lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to si nje fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gboro samule lona igbalode se eni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pile Ondo debi ti won tin se toju ti won si n po ogun ibile po lona igbalode ohun ni ruru ona bayo lati koju opolopo ogun tin ja idalaye se o ti sare o dabi eni pe ko si ona bayo fun omo gbianju lati ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi ta tin fewe ategun dabira bi tatijo
2: Ìjẹ́ ò ṣe tán láti gba máàkì eléyìí tó dáa jù nínú ètò ìdánwò jáàmù rẹ kí o sì wọlé sílé ìwé gíga. Àkókò náà rèé níbi ilé Azam Kale fún fásitì tí wọ́n lè wọlé sí. Bẹ́ẹ̀ tún ni ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá fẹ́ ṣe ìdánwò WAEC, NECO, NAPTEP àti JAMB. Ìpele number 38 Ajégúnlẹ̀ street lẹ́gbẹ̀ẹ́ Freddy K nílùú Làrámọ̀kì ẹ pé
0: 0703-671-0638 Lulu Akure 0803-4447-184 Lere konsi 0803-4447-184 Te yo university yon te yo piki Ke ko libi yon don yon rene konsi le mo Yon re kon mo bata kon mo jok badon lebe Shokon kon ba waton nan ba oton do ba sam koleji Gwa more lò nan shukuru Wari mo fon yon la ba o cheto Kan mi che jambu ulegbe lebe kan gbe lulu la mo kin kan gbe kan ta kekon ba na ni o teacher ko yoranti on lebe kan ko mo re daada mo te ko ule ati eko iwe ko lebe ya ko omode mi ba ko ba fowo se sodo ni o lomode ka rin ka jude ba mu sebe ko ju keko osu meje ka mu se jambu ka yo university abi bi kimi ka ti re lodun ka bo pelu ran lo basa college lulu la mo kin number ko dodo ni o le saro o pari odun lagbara olohun ule ise un ne ne baje orin aroke omo lofe olu olawale mo ki odada sobiko bisco orimo loye bukola jacob crown dem ogun to ase temi tope intechi asike like re dagbalon ko ketin abale ra chubu danu odun ko fe danu ra danu kemi pa pure kemi dodo yan lojo bi ore ka ti mu do unje mo gbaladua ke yanjela maro lagbara olohun we ni chubu danu ona ko fe danu eni dalu o ko ti le ko pe laye to we ni mo mo se sara oku okan re abale we ni se ninu aso ko mesisin gbora mo ki yanjela maro ya gbola ajiye gbe julet ohun la ri gbo akoko sisi ya mo mo gbo ke je julet kan fo arigbo je bukini eye je julet la rigbo mo ki dada fo oku asiko ba na mo ki ele keji dada bisola adefila olola olayiwola elizabeth mo gbaladua wa dagba wa dogbo wa dagba be ran ran ese oba joko pe ba na mo ki kekete obi ati alagbaton fo inku ona asiko yi inku afomo eniyan se tori kekete omo sukuru ti ole ba omo de gatmo ti ole sukuru ba o se ta ti yakọ o se ole ni mo gbaladua fo kete ya un kamla ayo ni o kele abiyesi ti la mo kin ajodun odun akoko kolon ti dagbo ejeria iya iwe da odun sile ko ba ti di ola ijo kejidilogun osu kejo la se ikede yin rere kakiri igboro ilaamokin ka ba ti da ide la

vision ju wa wo ka de television ero amohun abi amawuran amohun maworan mo ju oju agaga la mo de were were aye odo ni ko ba ti oju nitori to fa ni mo yato laarin oju aye atun kan se ninu kan bodu television ni oyo gba foke ton kan se lebe ni le sele loju aye uru omo ba yi se se ke mo le eko daada le ke me mo le pa nke ko aye ya se ekeji mo mu ke teun ke wa ko e se ke teun ke wa le ye ko mu ako ka mo kan re owo mo re mo da ba mo de ka ba won aje bonus ke ye ra ko won aje ko ba ti re ni lasiko gbe un abe ko a te gba fo un ko lun lo kanu se lola ad se duba James Simon kan si ko do wa mi de kekere si waju.

0: ba mo re pa edan tin kan ba ti se mo o pe gugu sale o gbale le yo ile wo cyber ko pe pa le ya ile wo cyber ko a gba foju se olomirin ni lejo mirin fo e soju se te olubo edan tin lada li je ko jimo loro ko fo edan tin pa ko ba pa edan tin sile ko tete ke mo fo yara ko kia kia kia kia ba buruku ko mo re ba ti hu fo omo e wa buruku son kan wo sai cho wo moju pa kan ke mi so lede adugbo ri adada wo moju pa kan be fo weri omo ba o se ke baye je ke fe bude lorun ke fe busura mo ki o lere kan si bi ke to gbo mi la le fo eti ko mu gbo mi e mo ni di o eto ti ni lo ran lowo le kalukuria lo won ba bi ka ba ti mo fa yo dasi toro ko bo ara yi o ni pe mi le yin eto se 08060 23 0072 lere kan si 08060 23 0072 mo ki kete ile bi kete gbo mi daada fo iku asale yi o wa mi so waju kekere si ka dagbe fo ojo mejo oni nu mejo ko e gbudo gba ko mo re ni lagbara olohun ko lohun so aju ejo mejo oni lo e agbole ekunrere meta koku eti ke mu gbo meme ni down ke na ole lolo mo kikete omo bibi ko a padele orikadun le pataki julo owo ko eyo de se orikadun wa ri ole page mi le facebook akiyemi make baba la mo kan le do tuesday kebo live ni ma gbe okorin abale ra subu danu lagbara olojo mejo ni la pade 08060 23 0072 or double
1: aire mi moda lewe
2: gbadu adaba
3: bubu wala gbadu adaba
4: bazo olorun ma daro bo aiso
5: laye ale
6: mo ki onile mo ki alejo ani faison lo gba ti emi ni 1 2 2 7 7 7 lekan si 08164 12 27 77
7: ki la mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso oni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin ko gbiyanju ko wa ba mi
8: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
6: phone number ni 08164 12 27 77 egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kereju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi dagula
8: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
6: ibe ni o wa to mo okunrin nikan ni mo to ba fi dagula o le pe mi sori ero obani soro mi 08164 12 27 77 08164 12 27 77 nkan ki nkan ti o ba se boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma ta a ma patrick pe nkan mo kunrin yo dodere a je pe aiso kan wa to nfa a pe ni ja ninu isan ara ni se mo pe ogokan wa ninu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor

0: 6510 Isiaka 11 lori 0803-873-3334 Olamilekan Ojo 0803-936-1561 Olamilekan Giwa 0803-408-3173 Tabi Akin Omoje Dola sori 0903-442-0099 Kede pataki wa latodo Comrade Omo ni Yoni ti gbogbo eyan mo si eniba ati gbogbo awon chairman Sunshine ni Cathedral Asokala Fia Up National
1: School in Ondo State
2: Ore wa ki lori to forukun te pa ronu
1: oro ojo waju awon omo mi ma ni tori won gudan ni ipile gidi ni ile eko to poju owo o sun mi
2: wa je ko su e to ba je pe ti ile eko sin mi alakobere ati girama be lowo won o si gbupa rara ti pe ti pe ni won ti n ko awon omo to ti n surire ni gbugbo elekaje ka ilu Adetola International School wa ni number 42 Osinle Quarters Akure ati 30 and 32 Osinle Quarters Akure won ni oko fun lilo bibu awon omo ile gbigbe nbe fa awon omo e to mi tun wa to mo le ude lati monday ti o mo pada sile won lopin ose pelu abo to koju owo iforukosile ti n lo lowo e pe number yi 0806 634 50

ewu ati egbo ewe nje o egbo si nje amo kan wa to wa je pe olodun ti fi asiri e ogun ba ti dapo bi ewe nje leda masiri o tojo meta ti won ti nda awon eyan lohun ti o si si pe pa e ma so be ma o e ma wi be ma o adua temi ni pe olodun ti tin ba yin se baba ewe nje leda masiri ta fi 30 lori radio lati tun ma logun olodun yi ko de fi yin le igbese na lo gbe fun ebi adua won bo gbe igbese ailera temi to je pe awon aye awon se bi se ka ni korokan dun na ni nbe ni di oro re won bo gbe igbese igbese adua ti won o fi lenu ope ti eni pe ko gbe igbese owo awon eni bi owo awon agba na la ba nbe ki wa la awon agba nfe bo la awon agba ti won fi o si ori dubuli esan bo ni won se ti se bi erin ti eni o si njeje liri ise la ri owo nka ko won ti fagba na kan se re iwo na wo latojo to tin sise ko so na bayo kankan o ri kankan gbamu pe o ti e ri nkan rere kan bayi se ile re ora

0: gbogbo bẹ ti n gbe to wa
1: laṣalẹ yi logo tọlọrun ije bayi aditun iku alabẹ nla koko fi n gbe ti e lawujọ eye kẹyẹ kẹyẹ ye safa enu aditun gbogbo ko le yi enikan ti

0: Iba koda loni o iba sheda. Iba ti wa yojo. Iba ti wa orun. Arun karun kone je ti wa o. E ti wa o ma bori. Aye o ne fe gba fun wa lonje o. Adura wa o si gba. Ari ba ti se. Asa agidi bonti yale ta eni ja fini so ileke ja to ntu eku dede asiko yi o se gbagbe lose to koja nkan kan la nba bo ta pe ni ayanmo ati kadara pe akole ti wa fun eni to yan kadara lati orun pe eni ti o je omo eniyan bi tire ni o to sona bo ba wa yan ayanmo lato di orun bo lo se lo laye eni ti on lo fi je pe ti a ba fe ti a ba yan ayanmo aya o se pataki aya wa o se pataki obi ta fi nkan ori un atumo fi nkan aya ori mi o gbebo aya mi o gbedidi taya eniyan ba ti gba ibode nile aye eleda oni tohun o di dandan ko gbagba kugba eleda wa oni gbagba kugba o eri eni ti ani o je omo eniyan bi tire ti o to sona rere nile aye oun la npe ni ore boya le mo pe ore nini o je ipele kan ninu pani ore si tun lani mo kenya wo nifa lasale ile kan si ese ifa kan pede o ni ore oju baba ati iya eni lo baby mi odan yi ojo odan ti bi agbewo mi dagba oni ba burin burin ta bore pade wa ya je ni abini bi lo adifa fun ore ojo omo iya eni lo eyin eniyan e ma dale ore ati bebe lo leyi ti awon egbe imule ma ntele awon egbe imule ti nbe laye ti won ma ntele ti won se npe omo egbe to je ore won to je imule ti won se npe ara won ni omo iya tori ajosepo ore dun
1: ati tu oludola alternative therapy
2: Yo lo dede adapada lenu schedule oba ogun aye ta afojuri ati ta ofojuri eni suku sunu yo re ri ayo lagbala bi tu oludala alternative therapy agba omo ran to mo yan igbe ninu ikara won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni adi tu oludala alternative therapy wa telephone 080 305 272 61 ewe

ewure lawo ba dan pewu agotan bolojo ni sawo abo mafo ohun rara la fin naja won gba mi leti omo opopo won ti mi ti ku ti omo biabia won lo mo tale mi nse obara sete ku mo ba mi sete orun temi ologbo rede awo lekun eku dede asiko yi eri awon egbe agba teyin saba ma npe ni ajeun gege bi esa ti eledumare sa won se olorun to olorun diidi fi se ran awon ni awon to a che da fi se ran gan won mo bebe lori won a ma yi ipin pada lati le fawo ago seyin oloko ti won je gbogbo eni ta ba pe to je la pe la je iba osagodogbo aje dudu aje fufu aje dudu aje pupa aje fufu ati aje pupa ni nbe lajule orun aje dudu ni kan ni nbe nile aye ewo ka ma sopo jina mo gba ladura la sale yi aye oni pa eso inu eyin aboyun won yi aye oni pa eso inu yin dasa ida asiko ta boyun ba gboyun sinu o soro ka boyun o dede ma rin nibi ti o ti ye ko ti rin abi ko ma rin oru abi ko ma rin losan gangan won ni ko ma fi nkan bi akokuta bi peni sinu aye oni pa kadara wa da saida o mo keyin afa olorun ta seda fi seran mo keyin ojise olorun pastor

0: ti odo ogun da bede ladi e ba be si nke gbe pe ah ejo te da fun pepe ye ko nu ti jona lo ti je pe adiye asaki igbomo pepe ye sugba ma gbe omo adiye igbe aye Isaac ati Ishmael kadara ati anyama ti oni kaluku won yan ni won fi lo igbe si aye won abe mani kadara won ni won fi lo bo ti le je pe baba orilede a mejeji ni won di baba orilede o si ri be loni Isaac ni baba nla igbagbo ti kristeni Ishmael ni baba nla igbagbo ti islam e je ka tun wo igbe aye iso ati jakobu fifi eru gba ibuko lati owo enikan si enikeji anyama kun leyan lati ode omo ni mo gbo pe gbogbo eya kokan lagbaye ada asa ati ise iwa ati osa awo dudu la fi okan ju ata fi sodanu nitori awon aloyin ese wo bire simire kori wo bire gbe mi ori inu wa koni onimo lo onimemo ko to lo ko ma bo ori re ngbogbo gba ko si wa eja abori to ba tobi dada ko bo ori re kele da re o le ma gbe o anyama ne kadara ile aye wa koni polukuru musho e ne bojo olojo lo e si ni foshi lo gba
1: dere dedi mole bi odu agba eni edumore fo ye ye tin gbara di ni gbagbogbo lati mu iwo se ibile do la gbogbo ma dari oro oke epe aditu olu kalo kalo ati ona bayo re dele ma bo tarata ni lu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni aditu olu dola alternative therapy wa telephone 08030527261 ewe je

jẹ radio alalubarika yi asiko ta wa yi ojo ta wa yi e ti meto ti o se be ti o gori agbagbe lesi se be te ngbo yi iyeju awon ti o se be ti o kan seto yi ti o kan salaji agbababa laanu latojo to pe ti o se be ti o wa ngba moro lo lohun oba mi ti se be to ti da osoro aye ti won

ti ran se be ti ran tin jojage ni odo nigba ti ran bo ninu osoro la lori aisan arun ata isan le to se be to fi le aye won la pe ti ran bo nu e won tin yin olorun ala kilo wa da yin duro kilo de teyin no fe yin olorun oba mi lori isoro e tin be ni gbe.

0: wa se be te nilo enu olohun oba mi lori ise tin ere oko ni yo ma soji gbini ti o ma taboku aboku e kan salaji agbababa laanu ke lori igbamoran nbe o nse owo pelu ere repete pelu ise nla nla baba loja ti iya loja laye nbi ise nla nla ere repete ni ipo nla te ndun latojo to pe yo teyin lowo ni ajo silu ebo yo di rorun gbogbo e gbogbo e number baba ni ke se be ke ma kan si number baba na lele 0860 97 0829 0860 97 0829 alaji agbaba balaanu awon na tin be nkale fun ti dede asiko baba mo ki yen ki gbogbo olugba tolufe wa ku dede asiko yi
1: e ku dede akoko yi gbogbo ti to ba ngbo mi ni bi ti owo je eto ibade ipinle ta wa ni abawon ipinle ti an mu leti wa abi an ti an lanfani ati ma gbo eto yi ni orilede bomi akika loku wa pe ajinde aro mo je o
0: ami
1: aisan ti ogbogun arun ti o ni gbo ti toju ko mo ni senu kokan wa
0: ami olohun
1: oruke mi te ngbo na ni alaji agba baba laanu opolopo awon ti ti ma gbon wa ti pe won ti ma awon kan ta fi ma se ra wa lanfani awon kan ti to ti wa edai lori ta fi ma dare ni leko ni gbogbo igba sugbon ko to di pe atesi waju e je ka ko daruko awon aye te ti le ma ri wa atawon to te ma ba wa pade ni bi kokan gbogbo en to ba ja se pe ilu akure ati gbogbo bi teyin ba ma pakure lo sunmo ile yin wa ojo wednesday ojo thursday ojo friday ojo mete ta yin la ma wa ni ilu akure te ba ti dakure e so pe lo si lafe te ba ti de lafe junction era won lokada nbe ni won gbe yin lo si oke ogba di mango ni office baba laanu en to ba ja ti pe ona ti je ma ondo road eyin ma wule to pada si lafe ma edo ni junction mechanic village ni second gate era on lokada nbe na so pop si abala nu le nlo ni oke ogba idi mango ojo wednesday ojo thursday ojo friday iyen ni feyin te lanfani te fe ri wa ni ilu akure eyin to ba ja si pe ilu owo le yin wa ti gbogbo bi te yin ma to sun mo owo ojo saturday ojo sunday le ma ba wa ni owo te ba ti dowo so pe lo si nago plaza ni doju koju ile itura alafia hotel te ba ti de be e ri le ile itaja nla e ma gun oke sari na ni ke du si ke ma pe number ta to kun pe fun yin lekan feyin te ti ri mu atutun number na pe fun yin te fi ri mu e ma goke eyin e bere kebo ni aye ti abalanu wa nbi won toka bi ta wa fun yin ojo saturday ojo sunday la ma wa ni ilu owo to ba ti di ago 12 lojo sunday feyin te fe wa sunday aro ni ke titi wa to ra ago 12 la ma close nbe en to ba ja si pe saturday sunday to ba kan yin osu a ki wa sowo o saturday sunday to ba ti le kan yin osu a ki wa sowo o e ma wule damu wa ni saturday sunday to ba ti kan yin osu gbogbo bi te ba ti wa nbo na pe wa ke to kuro nle ibi la fe wa o a nbo abayin bi o aso bi ta wa toropolopo awon ni ma gbe kini sira won en te ba wa nilu owo ore ati gbogbo bi te mo pe ore lo sunmo ojo monday ati ojo tuesday le ba pade nilu ore te ba ti de ore so pe nlo si bakusa ko so lokada ti o ma bakusa street te ba ti wo be so pe si abala anu le nlo won o gbe yin de odo wa ojo monday ati ojo tuesday le ma ba pade nilu ore ta eyin te ba je pe tuesday le yin raye eyin na tete wa lojo tuesday to pe ago 12 la mo kuro nbe te ba di leyin ago 2 ororun ke ma ba wa nbe mo to ra ti lo na niyan feyin te wa je pe e fe pe wa fun nkan fe beere ona number ni ke ma pe 0806390829 0806390829 number to dele se alaji agbanu ki lawon kan ta ma bara wa so awa oni oro kan repe ta fe so mo gbele ti gbele nu atokun le kan awon kan ta nse na ni pe lori eto wa yi o pin si ona meji bawo ni asile raye wa gbe ni rorun bo la se le jeyan ninu aye bo ni se wa se le lo dede bo ni nkan wa ti se le tesi waju bo la anu ti se jeyan ta deyan pataki lodo ara wa bo la anu ti se je pe owo wa ri ti bonu awon kan ta nso niyan be la tun so nipa alaafia ara bo la se ni ma je foni ku folande orisirisi aisan lo nse kaluku te lomi o ti gbe ki yoro ke boya aisan lo fe pa ohun ko le po aeti ri itoju awon nkan to se deede ogun to le se deede aisan ti nse wo lo fi ndabi eni pe o ri alaafia o ri toju awon kan mejeji ti awa nse ta ndeta ta nse ni gbogbo igba na niyan asidupe ni waju olohun pepolopo awon eyan ti won wa na won reri mu lo won reri mu lo won gbogbo fọlọhun eyin o le se gbogbo nkan ta o ko se da kan to le se gbogbo nkan ta mi enu kan mewa to ba ri merin tori marun mu nbe na mefa na iwo na ti wa oke na niyan e nitori pe olodun to da wa e na ko se gugu etan fun kaluku na yo ke awon kan yo si mo wu awon kan bi gba ti so nlo da won bo ti gugu e na ti se ri na niyan ki wa ni nkan to ba nru wo loju ninu gugu igbesi aye e ninu ilosiwaju ni ninu esan nu ara ni iwo lo nse ni en to nbe legbe re ni iwo na dide nle ma bo wa ewe egbo tolonda oda fun ka fi toju ara wa ni nitori pe awon ewe ategbo yi oluwa ti da ko to da wa ti a fe ma lo eran konu gbo oluwa ti da won ko to da wa ta fe ma lo omi oluwa ti da won ko to da wa ta fe ma lo gbogbo awon kan yi lolorun ti da ko to ma da wa nitori pe o ti mo yi pe awon kini yi o wulo fun wa lati le ma fi se toju ara wa gbogbo nkin to ba wa ri ko ma si wo iwo na dide nle ma fi igbala re ma fi dola ma fi iwosan re ma fi dola dide nle baba lanu o le se gbogbo e tan olorun nikan in lo le se gbogbo e ama dide nle o dide nle tejuma ba ti mo to tin gbe to yi iwo na tete ko dide nle foro ara re number enu ko tun ma pe lekan si 08063970829 08063970829 be la to an so fun o eyin to ba jeyin te wa ninu oko te jeyin agbe e ma sise danu lasan iwo ki esara o ba yan pa lapo ninu oko awon ere ti oko ti e nda awon ere ninu oko ti oda o ye ko sayewo soro ara re ki lo le fa ti eleyi nda ti temi o da awon egbe re to ba ti doju odun gbogbo ne rin kan gbe si ama won ti e njo to ti wa nu gbe yi na iwa nu gbe na lo nwu nkan kan jade lara re o re sore kan o ri nkan kan toka si okan sise sise ni ta lo so fun opa gbe ki se dada agbe lo se dada ju nisin iwo na dide nle fora re gbogbo to ba ri ko ma ta gbo ja lo gbe kale ti o ta ni moju toro ara re anti nbe legbe re nta won ri nkan mu lo le iwo nwo ra re oni ba ti wo olohun ko se o bo ti o ba ti wo olohun ko si bo si wo olohun to olohun se eda kan ti o ti olohun lorun bo wo kebi po kokan olohun bo jeun to yoju kokan olohun iwo lo so fo olohun pe nkan to fere bo ti se fe koro ara re orire laarin egbe ninu ile ladugbo ninu ilu iwo na dide le foro ara re o boya po kan lo ndu to lelele ti ote olowo jade foro ara re irin ajo kan lo fe rin to sesese ti ote olowo jade foro ara re dide nle o be leyin obirin na opolopo obirin ini won ki pe asokale anfani tinu nga loni yo tun lo le lola opolopo e lo jasi pe arun ni nbe nbe be ni kan lejo re na ku siri ma o de so pe ohun ti fe ra ku olorun ti gbadu ahun ti o de ri be dide nle wa sayewo fun ara re a sayewo fun ni lana ti bile a sayewo fun ni lana wo to ba je ma ka fi se fun o dide nle foro ara re o number enu ko ma pe lekan si 08063970829 ajinde aro ma je o aisan ti o gbogun arun ti o ni gbo ti toju ko ni senu kokan wa o
0: ami ami olohun oba mo kiyin baba e ko ohun late kan o

le ti gbo yen latenu alaji agba baba laanu agba omi mo le ti fi tewe te gbo setu sile fomo niyan gbogbo itimoti wi late kan won se be won kin leyin oro ti wa ye yin yekeyeke bayi ati itimo wi ati te gbo lenu baba gbogbo e ti wa ye yin egbe toyi lagbo ye ke gbo lagbo yi e ma gbo lagbo gbo tinu ki igbesi aye ko wa le ni rorun na ni ki rorun le de ko da ba igbesi aye ko wa o da ko to di pe won ma fi yun se lo fun ti dede asiko yi number baba re e fi rorun ko kale 08063 970829 e je pe le kan si ki to ma fi yun se lo 08063 970829 number laji agba baba laanu ni mo kiyan ku kale omo yajo wo ebinizan luko mi wa ni ku moro leke amele mero ede caterpillar ti wole asebi na ni mo fin kiyan o digba o.

0: sí apá bo mi.
1: Go to the next place.
0: Ogo meje.
1: The Lord is seven times.
0: Ma tu ma lu agogo lo ya.
1: Ogo! Ogo! Ogo! Ogo! Ogo! Ogo!
0: Hosanna!
1: Hosanna!
0: O ti ri sona keta.
1: Hosanna
0: mejo ya.
1: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
0: Sona kani iye nigba mejo ya o
1: iye iye iye iye iye iye iye
2: ku community wa yo deji lati ogo mo dupe lojo olohun pe first time ti ma mo baba ni tori mo bi omo merin awon omo meji won ti jade university kan sugbon ti sab sugbon gbo mo tin toju won mo se pelu nira ni tore pe ko ni so kan lo mi sugbon jo mo ti be si gbo baba yi ah olohun so la rugo wo ni o ti mo ti be si gbo baba yi o wa da be ni pe awon gan ni solution nu le mi so gbogbo kan ti mo se okan je iyalenu to ba ti gbo royin ti ma ti gbo program e la ro ti won ba ti ni oya e ka sam kan e ka kankan ma ka sam yen e lo fi gbo oju ma lo ma fi gbo oju awon ma mi ati yawo pe to baba ti ni kaka samu nipo wa ya ti gbogbo ise ti mi o mo pe wa sa ma gbe fun mi
3: kai
2: wa ni to mi ti mi etale won ni ma ile won gbe fun mi pe ma ta ile mo wa ri owo yen mo le ti ko le kan ile ti lo bi 12 years that ko de be suba ati pari e so mi o mo bi ti mo ti ri owo ra panu so o wa sanwo ti owo program kan ba ni ka lo san mo wa san also so one woman sir if you want to tell me don't do ma no don't do ma let me
3: see all right radio don't do ma let's
2: go don't do ma ni mo sa o don't do ma ni mo sa tell me you so do in kata ba tinika se ma tu se tori pe o je ya lenu fun mi pe iko ti mo wa emi na wa be si fun awon omo mi lowo mo wa nwo mi pe bo mo ti ni owo
3: na wa to okay leyin pade ona to ma gbari owo yo ya olena
4: amen
3: ki gbe owo ma bo
4: owo ma bo
5: ti pa se wo ni samojo baba ori oke ogo tesi mo iye leyi tun ma sara
6: laarin wakati 24 emi olorun se ko fe woju agbe awon okunrin san lori oke ogo asegire mbado lojo first day ati friday 18 september ti pa se ni pelu ifami ororun yo professor amade ma yoju authority lord di my own olua woju agbe mi sola kori ere yo iwo na wa ke bi oni se iyanu jesu o fe wo agbe adabi sola ara re I'm Adebayo, you are charity. Go, my friend, my dear, we've got

0: ojuma
1: everyday
0: mi ma bi o se se ni bi ona ti di iya halia bayi ni ani ti o ni kokoro sika da fi ni wi eni ton si ten ko le ti eni ton ti ten ko le si o ma olohun ni ile aba huli o meni ti mo so eni to la oju afoju ki yo ala na fun ebi eni lana lagi ju se ko ni lana fun o to pase gbogbo yi to na di mo yi ona la lati oni lo ona la ila kushi kan kan bi kan gbogbo bi ati tile ko mo mi maru mi to ma se ila kushi. Oh my God! Olorun mi oni gba. Be kan tile ko mo. Ko de mo lenu oro. Iwo mo ti ti su. Ko gbogbo en to ngbo mi. Lori eto yi. Mi mo nkan to ti ngbo mi. Ile omo to ti. Won ti si we kan. Olorun si ran ti Sara. Bi o ti wi. O si se fun Sara. Bi o ti so. Sara si lo. Ha. Ha. Lundi, today, iwe ranti, o sika, o jiyama, ele ale, ekedebi, jinamara bi, ejebi a, gbogbo en to ngbo mi, iranlowo, to riru eri, boya gba, iranlowo to si. Iranlowo ona jiji iranlowo lowo okunrin iranlowo lowo obirin lowo omode lowo agba gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo oluwa wa ran mi lowo soro soke
2: oluwa wa ran mi lowo
0: tori pe
2: eniyan mi ni o lagbara
0: mo ni olorun ti mo ran ni lowo. Àwọn ẹ̀wọ̀n ló ń pọ́n fìràn lọ́wọ́ wárí. Àwọn tẹ̀yìn bá rò pé. Àwọn tó bá rora wọn pé. Àwọn tí ènìyàn bá yọwọ́ wọn lọ́rọ̀ wọn. Tí wọ́n láti mọ̀. Bàbá ràn ọ́ lọ. O lè dá kankan. Nígbà tẹ̀yìn bá yọwọ́. Ọlọ́wọ́ wa kọ́wọ́
2: ti.
0: Mèrè ṣe
2: ni.

0: Ayo conqueror of the
1: earth.
0: Iya no eleke fa.
1: No ba six miracle.
0: Iwo sir.
1: Healing.
0: Hallelujah. Iwo sir.
1: Healing.
0: Any kind of answer. No no.
1: Is anybody sick?
0: Mo do wojo
1: mo jeko.
0: I sara re.
1: That sickness in you.
0: O fara re.
1: How are you?
0: Afise.
1: That affliction.
0: Aransi. Ko jade.
2: Oruko mi ni Idris lati ilu gbe Airport Road. Olorun sori nla kan fun mi.
0: Ah, baba abe tare.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: Mo ti gbọ́ voice.
2: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi, itan ti mi gbọ ri mo gbọ. Won so fun mi pe igba tan bi daddy mi tan, iko mo tan bi le won pe beji ni. Nipa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbọ mo yen. Won gbe won pa sa pa mo sa ja ta won mo yen da fi kekeke tan fi ku won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa but iya le won sa n se wadi lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni yen kin lo so le ke funfun mo lowo mo ni te ba ri oro olohun lori omo yi loku ko soro sa kankan ke so sa lo se le olohun authority n lo se fun mo dupe lowo olohun
0: awon eyan ma bi beta lori oke
3: amen. Ọ̀rọ̀ yìí ti jẹ́ jìjì.
4: Ó ti jẹ́ jìjì ọlọ́run.

0: le seru olola o
1: o ke laye mi wa
2: o dupe lo olorun fun o tolorun se fun ni january ta wa sibai won soro ni ka ra cement ile yan mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yan ko wa nbe but to the glory of god leyin batun mo ra cement yen mo akọ ile yan ta within january to now lanlo to ti wa wa leyin mi tun lo fe pa to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe po ma da duro pe wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero ati mi atoko mi atun ra
3: dona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17
2: be
3: o wa wa igba wo le wa si bi
2: january
3: ejo awon to ra cement
2: yes
3: so be si wa kuro bi
2: emo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: din january then january 6
2: then
3: e to wa ra ile another nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin january 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni e ti pari ti e na
2: ko tun wa ni ten
3: ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tẹlẹ the same category ni wọn wà wọn àjọ parí ilé wọn ni bọ nígbà tó rí ọfẹ dórí tí wọn wọn parí tí wọn wọn tún ra tẹlòmíì tí ó lè dá parí bó ṣe ń pò lórí òkè
4: yìí
3: let double grace work for you.
4: Náà orí ọ̀fẹ́ ṣe kó méjì
3: sí ọ̀tọ̀ ó tún pè ní great mercy nìyẹn tún lọ ra mí.
4: Ọ̀rọ̀ yìí ti dé.

0: mo fe gbe o ni yes o wa fun ni omi yen mu o wa fi wo loju o sun lai gbe lo si hospital olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun mu to ba je niyan lo duro
2: won ti ba so
1: to ba je niyan lo se yi ni won ti
0: se sa lo to ba je niyan lo duro mi a ti ba si legun oni duro baba ni ka ma gbadura mo re pe si jade o si wa ba mi o si fowo ko oju na mo ri on kan to jade ninu oju na and I discovered that the light was clear and that was how I'm healed from that eyes. That is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Iba oloju ti nlo ni.
0: Sir, o ti pe sir.
1: O to sun mi.
0: Sir, o ti le lodun mewa, omi ma nigba to ba di gba orun bayin, omi ma ma jade loju, mo ma lo glasses ni. Omi ma ma jade, omi ma ma bi gba to ba ni eyan so fun. Omi se ma nda loju mi.
1: Kile wa ri nsin.
0: Sir, bi mo se be se gbadura, angel yen wa, o si fowo kan mi loju, mo de ri mo pe bi gba to ba ni nkan kan jade ninu oju na.